0: king anale gusto de
1: ju malwo
0: the king anale gusto de
1: ju majita chapavo
0: the king anale gusto de
1: majal chapavo
0: the king anale gusto de
1: carvele audi gere gere
0: the king anale gusto de
2: alfanida akiskine yawa alfa
3: ai abadu rubal i nga ide da anja papa de rikere ya daga ba barbar to tudu gudun babe din badiwa
2: nga ma de kele dole ma doji ma barbar lewa ma kose isidu banban kam gariwa
3: nga ki nga de kele ya de da ya de riki ya mai
2: nga ile abam ne ribane
3: abadu rubal
2: ma jaiwa
3: ya to ban
2: to ma jaibi
3: adida ne tawai wa ci si bane
2: nga ile ndokri limin ga idoru baba o patal ngonu ma lepida ma mone nga ndoji la undai to niji be to man pase nigne le si jada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ne min ga mo se ta diba japa wale lo
3: nani le bulan ya ne ngira ya patara wa
2: ah talu ngonu ma adelin le alwa
3: ah be wa ah adelin wa
2: adelin le ya ta bodi kwenje isei le ban jwek de le yo patar le amanga ba kura mare na to se banda dadi kingasi wa to mama
3: ba mare ne glo ba le ne dawu bal jo se ban mudama jawne lo
2: eh ngangun ne di bisle ya wa ne ba ta ched nga jeyin le ba ne ra boli boy wa ne ma jar jinja kingana ja patar ji ma jar ba ba ko do lo ha nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoy din ba le din ne kwa je le godo
3: Yeah.
2: E ba na ni ngongu ta bur kwejel ban nai si ine. Magum to nane jig marne lika undunum tartar. E ya ban jili om to si jindi. Nga bu kura mare to ba de da mali to nig mai arsi jinya ba ne. Magu burara lulum yo. Ne jig mama de jile. Ipo ka ja kingana ja jinsele jisnari jone ngara ja patar jile. Mali magine jig mai nol magge. Ma magge mare ma chiri to jambal jiri ji. Ne jigi kam larga nyanya ne ma diji ba wono ngam gersi sai baujile
3: li sai turane le abida ye chiri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba jar pa wa ide ka li sai pal bi tala delin re wuri jamal de jere
2: hay ta diba ma pa we delin ne ba pura mare le
3: mobo i kul i kam mo mu ya bawa ne kin ga banwa
2: mobo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa nai karaji sidi nga bolebo e ya did ba kunta je nangda jenja kisuma je ngalbi e ya jenja maidilwa e gi kara ele mandle adelin gaud nili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adelin no ba ya kisuba kula dwai na ma pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e ya odomdu pata wede amna nje morle ne la unoda na ko nga ba ide ingam do di pa ba no da undari jova no nga ngongu madu pet tuwabe auntai do da bien doin ta pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
3: maji mu ya malikulu tugiya upar ne leda mali ntare tre le dorm dum bere ba misin da falala ma gadan kulu gudo
2: he
3: ngada targu mai bil baba ide mba fa da akila mu ponle ba ja fa duzuma kan bim nyu ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare gi mada au dede ya mare gi mare le au dede ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ni maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au fa ne gi ji sei gi jogi sei le i kan uma pili ma kan uma pili me o ji sei a gi ji sei le bu di kargi was doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yida do badu mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yito da ya adini la di be wiri le si jingle ba da ne be bai din ba shi ne biwa ne no mam to mun da low ba
2: be ne gi tu gi sine le wole bu adelin ba e gi nanje morle ka de ba teda le male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo pale din ne do bar ko adelin je kula kunda akunda
3: nda kor kula gosma de
2: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
3: beta
2: ba ngo
3: ta mai bane
2: adelin gun nai kara bag nai no le lesa e ka wa don gun din akanta en akuba larjue naba magmis nele mam ge tanje kunda man kamaili
3: iya tade jochi biwa
2: hai matadi jol ban me mama tadi jol bal bula mama tadi yabida da iya kuba lardongon denil mag mama cheno le yakuba biba wono da neji ya idile da dani jinya
3: do tu gundo na le kulu gi iya wa chen adu kuduma din ya le iga wole gasegi na igi sagi 500 mil le iya iya wangaji tanga
2: iya kula kuba bo igi no le da kulu si jinan jile dairin gunne ka adeli ne de kursi ji ida arlar dol gunne tol lal ngo komale ala due tol dadu adeli ne de kursi ya bibo dadi da mama salo mudda ma kora google se ya dadi wa bida
3: adeli lar kino ama mare mare de da adeli targija utura ne lifo kare ekulu o ara ne biadu maji da kaukula adeli Arkino, Adeline, what do you need? You let you do a very good mimic about it, I'm Jig Charby.
4: Yo, Baba.
3: What do you do, Nebe?
2: Gunumanji, about to glass veneta.
3: Ah, well,
2: it was in the patama.
3: Aha. Ile, Sandy Dolelea, Unjay, Madame Ajabinota. Riad Nale?
4: Arsene Lea, Mamma,
3: voilà, Riad, Rio, Milivano.
2: Huh?
4: Arsene Baturiala, Nana.
2: Arsene Madire. Out of La Majeta.
4: Eh len don le aw an moto je
2: ta ma dan ni je biram je goto moto ba to di mai gi mai ni je morli da akaut vevir je akaut camion je go bunda ro la palaji ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panel wa
3: i abadur bali
2: ah
3: dubar ya da absen absen nan bo lanje da theater ji to ga nun puid ji mi je bi absen ba di do wala
4: bitin
3: tele da bon do
4: to absen el babur ya da arsen
3: Kaga din ya karalalwa
2: Kasen
4: Arsen nana
2: Nil si sinan je
3: basi Mali de ya kana
2: din
3: le kan si din ya jo tare ba
2: Adeline Mali ma kulai kai o ile nai karaba ji si jindu ito nai da lundul ba jodulo ito karra ile ito kam si je jodulo kara u yale
4: mamu
2: akula do ina ngul ba ta ja kulai ni la ko kula Arsen wa Kasen le au kulai kara ko akusun be na tuk ma mis ne da ma yam chego konje du ma pulai jwed ne jeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol da mag mis ne le ma yam kudu lar dole
3: ma kudu to yi an ai fare wo mental la do ba ya ibar ko bawa
2: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
3: aha ida tar mai bano
2: oya la retrait de baba le asa gi sina ai sai sabe ba isne makala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalje dogire mi jebe parce male na dile mo yigido bare na goodle o damoda gelta jambalga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu godo
4: na ne jigi tura jila ine le e ai moto ta bali akin
2: ga ba ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul deni lebe la joyi le jata deni kan jigu ile lo
4: kai
2: ngaba mamis ne ka kul magna ida ga nol
3: ehe
2: ngino le manjan se ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karse nu nali akunda dobar konjele oya ngabu yi oto kula gi nya ba junda doyi ta ne gno le akula doyi nangel ba ndo kredi kul ma egi etajuni nu no ba de ta e ba jen ba manan jeli awan di moto
3: Voilà, j'ai le jatabia. Ben, voilà, douze mounden, doodle,
2: dolba.
3: Hein? Douze mounden, doodle, vada. Il est nele, bah, il y a à la licarem, my petty perma. Jagouj est down, et d'accord, no guidi. Boka, il est nele, bout toujida, deca, d'accord, no guidi. At no ding, the cassal, ne cassal, dundoka, we mounden, cassal. Donc, male, kubu, colada, pedli. Noale. ba bobi jele dey bele tu ya dak debon ta wala wala tu ga de lue bisi de tu du voyage le kara kuru de sire to akuri tel kaud la akula tu du bobi da de beniji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
2: e to wala e to burba ta de ne biwa
3: ah Ne... Na wala pa ja o toki ya bari ta de ne jawala ro
2: jawala da mai o toki ya bari
3: kuma
2: e to buru
4: Baba sensinana tajigi turaje tuneli kai iraje bibar doga uri romdia da ne jeli ay dedije yan ay geje mangje bu jampal gutena utu ban bu bishije bu ne jeli ay geje ne liaba ra ra sang mista sigma buka kari do kul gere romdal asa arsen le male yan ay ngotar be yato isin di pajena ne jeli wana kinga daba na rene wanana
5: targa utura ne le di kujiba yan do sisi se igi to kankan isi ma pasi je batar
6: ya ra ya ra ngode ya nji uda karba us kobile ba wakulu osije ne kar au wula
5: iya wa wule
4: uraje be kadu bugata sid kai babe ya bane ya onda kai to kula ya
7: ya ba unewa ba jim tar ngune le kora uryanga wa ngune le kora uryanga ba Adeline
4: hai Rosali
7: ya li ngon
4: to banwa
7: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
4: kai gokom to kula ya mare engima odne le to ibuga viva ma unja dine
7: libarane
4: kai nga yi tare si den si arsen ne olba mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wanku
7: sen si arsen gibara ne to
4: nga tale ne le si den doglin dojele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudiya si baya te de unda ta kai ta nana i ne je na uge je jambal gu te na u di ngub gubu gole je gitu na baba na kunda
7: jambal
4: dobarli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite bagna akuga la kona nu ma
7: ngara
4: no kulna kugabi wa gnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi ya ka do le atel tel ba arsen gne bam pana vo yu ato so do ato wa tel tura ne je dare tu kidra sa ma gbe le arsen le ya bam mo bo umno
7: ile to mbele gre ya ntogno do yi amerik dongo pare mba tai i dai na yige arsen ge arsen arsen le ga gu kapo te ya ne ne le akinga gu sle ra ba jambal bana so ndogra ba dose dot bana jambal ma mure da de jimang nga mai to mpo ba da de jambal ba ma thai ne la
4: amurle to avuglu ali am ge do mo indu ban le ada ban bi
7: ha gu thole to thai du amur bana to avuglu mi ya to avuglu gri ya
4: ni nam ban le
7: kari sanga gu ma ji ta da na arsen arsen to arsis ni ba to jag klando man mana ki jabal so akine rabari taine
4: aka ingodli ha
7: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de mata ibaim badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba ne ba ki jabal basa bari ataine li sa ot selbi man to no muli yala
4: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundaro abenelia boli togro ni gim dali na de dine je jite no le lar de ne le do gando karaba tu le a kar de sen sen sen a kar kar de ya da kai baba de sen anada je exagere maro i ne ga mara kul mi gral da da i te gra ga bi bano la mama continue sen do arsen de le ko ba
7: ma je continue au kemi ke de ya he he arsen arsen arsen gu moru ma gu so ma gu mrane pare je ba arsen tata mare mare arsen da mar dom bu ga dom ta sam ba de tama ba re tayi ba de jamal ba na so mai to mpo de na mara gitai se jamal no la arsen wallahi arsen mai nga gusto tayne ra manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
4: sheri
8: wi ma sheri
4: hai ar kai ne yawa
8: isne ya mama baba na
4: iya ombele ma to ban gu ban biya
8: nga da ban ma kimi dan do ya bi radi ba ne mama
4: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
8: no mo tai du mama
4: ile yi de wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na yan wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mo du mulai kalan kalan ni akam de mulai togu den le na kona nu ma gu jongu ne karat ne aku galar dot le dene la ba baba ah
8: baba le ngo ko ingi jawna makuba
4: ah gitin le kara ile kara baba ta dene u galare bida iya ku galare ba to gata male ban ba baba le kana la retraite le ni gbal kara le aku ga ba
8: munda
4: munda ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole ile ya ku ga dane dobar le mama
8: so
4: ba nana kara nele nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dan ne je gitinde kara da ba ta mandle bi batin
8: baba lo guma arsen ne le aba no ase kala si patunga se gese ne bi
4: mun suite lamba pa bi da to kedre yan
8: bi maji amu taidi ya shiri. Bogu negi misnele. Karo osumle osumbayi.
4: Beya.
8: Mau mila tarnele.
4: Mau mila mbayi. Mau kuni girgao togi ya sanga tari tamdiya.
8: Mau bogu negi misnele. Iya ina idi. Debu karimge ala orda. Taidi bane.
4: Ay, apa lo bawe kamu
8: usi. Neje togi di de jinole. Makundarom.
4: Beya.
8: Ma arsa negi misnele. Mi gey. Bam tel mi gey.
4: Mau kuni mi girgao togi gemi abu.
8: Ngwadle mgo mamai tarnole. Domi ya bisile agodo kene tu mbatale. Enji targe dangelba. Me, na, la retret bo, la ibo gido pale, I jogro I dodel.
4: Beya.
8: Malem to do jong ma misne. Bogne gimi geigi, mi geigi, ma ingo tu mare, mta pare je gom tos de mom nadile, mom bayi.
4: Beya.
8: Mjade karim da granje na, iga unia buga di buga nga unia me, ine to imagina da ibana I daspe tunja njir kolo abe tamge kwai kunda imborumde kardo osmana mai I jogro yenge nolba me do kara isno gralum gu surgi gre nole
4: gra
8: si de kolo
4: enda la te kare inga baba se kai ba
8: no ba to do ga de sa ja resoudre problème nole don I jogro yel ya tela ka obe Mais il y a un homme il a 5 jumdinele, il a un baba, un bad baba.
4: Madia.
8: Il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un
4: oncle,
8: il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un oncle, il a un Jogro yel baba chéri.
4: Ma jogro mo ba.
8: Yi yon don tar pel pel ga onya. Mane ma ken kar je puk je urje be da de kuni ka udar di kama. Jogro yel ma ma ka do grand jeu de skodu.
4: Ma di ada ma kul ma tel ka obira ima je kar baba je le bata.
8: I jogro yel chéri.
4: Ala se ma je
8: na ja kinga na biba.
4: Oyo.
8: Ok merci.
4: Ah o agradi de grand jeu skole a mebi.
8: Beya.
4: Beya.
8: Koko. Koko. Coco.
9: Oui.
8: Hi, grand jeu qu'est-ce que?
9: Hi, Arsène.
8: Oh.
9: Ah, banouan, j'ai vu.
8: Madia grand. Hi.
9: Ah bon, les gens qui tombent de avant ou pas, tombent boussiner là.
8: Grand.
9: Eh.
8: Il y a un noir au gaum, et on doit pas t'arrêter tout vivant.
9: Ah, ben, y'a un goût.
8: Et on part, allez.
9: Et Isra, on t'a coupé dans le bas.
8: Ah, banouan grand.
9: Ah, Madia petit.
8: Doit jouer au marais.
9: Madia.
8: Jamais n'allez pas te tâter, pas de jouer au nom.
9: Aïe, jamais n'allez, y'a au gaum, les mongons. Ah, sinon le cara da majele ale.
8: Amena tetadu. Bo omi tiroi de lonle. To dunya ale abana.
9: Ayi ba uba don sinon da ne ma to wale.
8: Grand.
9: Si si ba yar ta ba ba de la.
8: Madu kulay ma du kulay anji undayil. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
9: Njawala.
8: Nga.
9: Njawala.
8: Bel sir le njawala de la. Ba mo patare yo. Dirane ya.
9: Tu ko maji.
8: Urumbi oba.
9: Diba au simare ba chese donje njawala de njawala ba au sara u kene ka ta dene bi igi si ni andogu nje njawala ba dogu tula ke mungu ko ndo mare ba dje ne ba diba ka se njawala aya ya me bula o njawala da
8: dile dine go bodro je bebo
9: hein
8: jin ai bodro le na le si je nta du ole I jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
9: ulam je go
8: gra
9: ulam ya
8: di dejum
9: hein
8: Dobar kongu godo nole. Makunda padumba.
9: Mama leji yu ase.
8: Dobar kneje gu godo.
9: Kongu ndene jele.
8: Konja wala jele mle. Gu godo tinle. Makunda dobare padumba. Nane jese gina ungida wale durbali le. Jambal jegna taje na mbub mbub mbub mbub le. Mi.
9: Handa udu gutu banu.
8: Mi.
9: Handa udu
8: gutu. Bobeje gu bobeje le. Kela tebel yabi. La retraite. Ma de Kuba Badmba. Man dogo veste. Gueule so.
9: Grand. Il est au fonction publique du maïs.
8: Guno Kulu. Lisa Godolmi. Et Ngo Kengi Djongun a fait ce qui est gotelé. Now, Mortene Dagara ma Kuba tout. Pat. Bishi le Jéjé Gujogo Nole. Ma ma de Kausaje Daka Kosje.
9: Arnanga,
8: Arnanga, bam bam bam bam batle ile ile to play
9: beti ene ni kusiri di la nangel ba le modi modi kusiri gele woni la nal ba
8: ene ni bi access ya sedense saint josele
9: ne jege no le petit ar kenel
8: mo le kenel
9: na yi ar kenel ar kenel do akun du shi da ar nang ni le le yige de bi ale ar nang kenel
8: bon ba
9: ba ka tu shi ku te
8: da na inspiration inspiration le go grand judesco
9: quelle inspiration
8: inspiration
9: ba kire ka dongon do ba ka ku shi ge tar le yige de bi ale ar kenel a ka wo nya be ka da ban tar le yige ar kenel ne ge na di je ge jawala bo na o je bo jambal bo kata de bo mami jere ba o se gutu ba da ta de ka ku sa da ka na ni wala
8: aka usia sedu ku si
9: diba ka ndole lugu no oh grazie o ne adalo le ko dongo orga ma ka dai ma la se ka di ta kanji me yi
8: na me grand armay wayel ba armay wayel
9: way dunia de beta maji tarli pale muya
8: armay
9: ma kari de nga ma kari de ma orienter li
8: tarli tarli la pa ka jone kire ba ne ya kinga me condom de na adadi bo ile ba play ba mam de minga
9: ne play le play kari ngundo je ka ko play do dogu play le play kar yar nang ni wala hundo je ka play ka san di yo lo play no le a kar nang ni wala ka lo play ka san di donc maji ta le tura le mu ya me mara ma idili ge grab mare mara ma idili parce que ma le gertu ma su kura mar mdia deu je no kun ba ta do je be ma ka
8: wala tar ge grand ne gnu on play play
9: ge le ma ta pasine le do ta de ne je ta gang ta ngom
8: woyo nga
9: a kere de ker oya bolé boy gër kër dél dalé ñama mag brema ok nga mami djéjé nolé mané djé di touralé wéyal ma brema ok nga mami djéjé nolé ma nga ña talé mami djé nolé ma kun da de plaisir que mané dalé né djé djara bon et
8: tout yi ala mamo
9: sé djé ma kër de dina ka da dag larlé dé ané ro deglu é ngë tourbalé nané djé no kulu ma tuji djal da asalé talé pa touma moné lo
8: gra talé ano
9: bon ñamé djimdé
8: merci
9: ah ya be jingira le makaw kinga petit le gnaw dira david ma ya david dale
8: david
9: kinga mami jejele
8: e kulu bisden ya e kulu play ya ton non le
9: bon ma ma bare kemi ne ya kuba
8: bare kulu bisden
9: ya non
8: play to give ya to simple ya winga
9: jeje david david bon au inga tamdebene ma adam je carrefour non le mun kam ma prenga arno ma kuni kashi jaw jo naw je mem si je no ba ja telbi maji maji bon petit
8: mako
9: kinga
8: merci bela mbay ngam si da ja kinga na ta
9: ta la wulam no nda maji ya
8: bela
9: ok
10: alpha ta ban mai isi on jinga ndo ya du ergne wa isi kare on jinga ndo ban mane wa
11: hi nga i targi dong no li targi ile tu che na i tango kar de sabal sabal le ma woni li ingi ngunia din le na bojele na dadi ko shi aba mamari to ada iya de tirka ko labin badiba
10: nga ele amos du romlem ne nga isi nga dole da di doro lel nga yakis bi ban man mum si je wada di da man to ne mai
12: da si lafiya bo
11: ai de be ah lafiya
12: lafiya je kai je
11: laleya
10: laleya
11: david bana
12: ah afons
11: i au na ne aba
12: ah miss ne ya
11: merde to kan kan ne duwe le
12: ah aba durbali
11: Je nomme Miss Nora.
12: Do nim patar je be na ngo ngo consile ka ula si tarle a kemé do ya nda ni gi de je le banya
10: hay
12: de je nya
10: di
12: jamal je mi wo kunda je wo besse je wo ne je gi de je le nya
10: dabi
12: bogne le ah da tana la de da kusa nang yo ne gi de je ne ma dan duk se larba ne lo da ne gi de je ne le aka kouje ngon silena moda e kulu problem to sen gwaladi je gudu je odi je na akuji de wa akuji ngon kulu de gara albida de ne da karsi kanar jo wa tur jamal je mi nda da karsi kanal ji kanar ji jo kunda to la da karsi bisi ji jo to ah e ban pa da re kula si pase na kuji je mo riba karsi ku de gara la e ba da re kula si pase ne je de je le nya a tor de cha
13: David.
12: Sugar Carojo, Nigeria, the Zelanda.
13: David.
14: De kaine si jen bangunuma ba
11: inyina ba de jobane da e patada arungo kwale ila kene
14: to ta mala ku pali odi tami ko ma ila domado ba
12: ta me ko ta gi ne gi
14: de ma ne bi da to mi kaine gudu
12: ne de jile de de nyanda e bam bi karsi akordi chase parce ne ma ne gadi ba ne da akordi cha ngule do gurel na yam kirne pali na ku yinge mari na ne ku gurel la
13: no
12: apa
13: no je bon arde monsieur tolong to targu e pale
11: to tar pale a
13: koro togo na je gutle bay dia da ko jingun gum maati ya bo ede ko gum man dela ko sin gerje ko ad ko jine maati bo tiabala pa ba wala pa ngun maati ba kula ba pa ko jine gudu gur kan gerel wale e wongol le me miendel ba di da de om je monsieur jeb jeb do mang mi sile
14: tale ba ni
13: ma ba ne mi ga si bo ne le nengi turaje tu no le
11: gi i bo le tarom gang tai del ba gi tu bin david digis ne le guma gum gere mai ne le man yan da dale lo yuru ba yan ko ne usalo
13: me bo ile to do se yawa dale ga unda lo yudu le ni ba wo shine kar do dale ga ga unda lo yudu mem le to ne
11: ku ma ni docteur ba o me guru
13: engi ne lem gir kemel ba
14: mada ne le david gi dale to mion logen arkane ba o mai rongon duba na se din je mai da kun gunu majelle iba iba o se
13: to na o jelle a to na o ja
14: ba ba da ka si tel passe no tamba l'album pata
12: ama durvali tamba l'album kamba o de lemda nek to ndadi jisko ila tare ken ndada da ka kara wa sura
11: biya parce que ila o teme kon ou teme kon ba
13: me a teme kon gel ba parce que
12: ikane
13: to ta tale am palace kila ila tar koro me mam tol chaya bane dale bo ne je tug de jele e ngama kula ibane ma karsia me baba ka ma karsi ne le passe ma de ji toto larle male tugu atu amerique nu da mula filme ne mula ne amerique ba kare dam larle da dura pa daro ma ke bura e ba ba de larle bi dale ma ya mundu mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon jele se
11: ya tar tar ba ma ya misi ma ya misi ma ya misi
13: ya to nje ko ji ngon lese a ene
14: mam to nane je
12: nane je sino
11: aba to
13: nane je ga ya u dura ba paternel ba bi
14: bo ma ko la
13: nane je ga
14: ya ya dongo ko ma le du ba de gese na ida bo ne gine la na ko mi na le e ba ma ko de kare la dongo
11: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se de na de ki ameriki wa ji sin ne i wo gu se
13: da ma ma ko la si ameriki da ma ko to ameriki dale ma ma ko la si he am ne mula si no dale un ji ja ta do da ma ka ce male made ndejeli tugi gele makad
11: maji ja ja kawji
13: ma kulu ba male ma ni gida ma da ru ma
11: ka ma du ayi ma bo ama dur balle ishi dege bi ajo ba gusili na dikin ameri bi wa are din da kawda je sili do ne da aja ko targe je kala
14: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jis ni da do ma da da kawdu
12: ipa ipa
14: ba kon tolbu ba bawtol ba
12: aku ba bawtol
14: mula sima su yo
13: ba
12: bawtol
13: David
14: akinja kaudi
13: mana
14: nignoni
13: ibe mula mula wole mula jawala
12: anjo mana di di
14: David nyama mu
11: abi lolo si
13: jawala ba jawala
14: inja udi ni tamja me neno la daji adaji
11: mbo
14: o
11: target David pani le ang kunja jibo bisi jidi kosongi bana di wali tam pudi bula chinwa
14: ngon gidi de ha gidi kausi laudu gu ko jole awa
11: me mali nega am togumle e ngokwale ginje sapole e wulana e wuka wula sapole american gusle ki america wata wo tar mai bane
14: tar ngon le bane do ko me ar bane
11: wala na jangina de se tadi ba ndona dati le pabi wa
14: ja gurdi no bi
11: wiyo
15: wala e bato kangmi le ga consigne ga troupe théâtrale cargos ge oje sans way ko akre technicien sig karane des mamat nour de djo disi nongo machine de mort mort da kujere ndusi mi ndo jegram ma djukundule ngi usita dandu balam telum ga yisgo kanje kilamia termule de ne

dosene no kawrno magasin to bilen so sen goradle tagan do bilen bonlane bogo nar singno na fer ko djum blam gati na ila di ton war ngal tin kayne di fer le blam motano ding ti diskur ma ga wang sirn ma ni na la fer ware ne monta ta ta ta da ko hayne sir chad wo ko dase be la iso na kol ko de holdi na la iso mo non di duna la iso mo se fer war bilbe de bang tu wang sir bon ma andal gi modena kigo akile tu region re le fer le ton ware horok na ura ma de fuin modeng bui non ama sir charwar la bladem fer na manel sir modeng fen bui tulay blam non daga na wir sir chade hay lagi tay jak du wor ngar ma sir nan mo na daw do na ila day so ba bay ni wir jure ni di bang tupa ga hayne daga no wijum chaw tum no di ga hayne ti sir bo mo kan daw sid be do daw sir bon du wore di gel ma ga non na jom frigen modeng non thing fen puka wara la blam non hay na ay daw le wor ga non na ay jom war do to sin ga aday na daw wara la non se di fen puka non na am hay ko point ge ngar ma sir na si pele ina ila makad bilase na de jara ga jongo le kolba ti lycée magaden ga sen charlol wanga su mo kayla ti tinga gaden ga se fot bile ge jamen tal no yango de lakwet sin ka ma dal ge holang bara la ri jongo jar pouri maga jongo lycée sen mo tan fero boy tuno kango kesbar ka tula en garma ga a sarviro a sar jong Saint Charles Luanga lem tabli ga sarno daga sar ma haygo point ge fer ba sen mo ta la ina ila makar sen ating delegue ma gade dungom na te ti province ma ban tangile su wese su mkai bile ga lai ayan de tingi toktan wom ta ta ta ta ta no ki ni kone ni lai ka hay jong remena se ga ba se ko yo lamlem se ki bangel se ni lai na ila dosse ne no kawre no ma tigrin bay do bin waso ma kefter sen wuroto din telem guys na ila ndi chigat go dogon wi na lena jack tak yata na don bi don som kana sen na din kan ile kol na di lagay ad le kol di lagam kayl no bloyan de bon complexe scolaire bela de ne palay budal bakara ma boke aka se ferne parwe ro ro kayne tin le kol motano jardin yang ni lay aday se go pil mochal no se pere o ne ma ga se pen la se mi won la fefer bui tu aday se non dum tane din kayne do pat mbarga chawtu ndo ay dugo wir bo duwe lay blam no ma bon sen de kode day se ferne pa kayne daga yo sar hay kidi ay da meter maga jojar fugo nat ke sen lay blam sar da bok ngar maga may dawo ting ma bon lay ting ma bok lay mkay no maga denga sepe em sepe do yo mata no daga meter ma sen may da de gel nina ila dai sulay ben mono anen se ka hayne adjon dar holal bok dar holal bok ti duwi do ti sel do jon kingi ko dar hol bok ti duwi ngano din kingi no dai na ton yerdagam tano no ndu dar hole dene septembre lando wo dagne décembre dar duwi no wo dagne février dar duwi pa ha de maga wo dagne mars pam no dar duwi pa sem tano dar hol bok ti duwi tano se na din fin poka na am hay la wir na od l'école na ila dai l'école tum kana na octobre tu octobre mkay no l'école na tum na seno dai hay ga chubu yang lai blaga de ko gil no gil l'école montano atin jakba yang ma ga nurbe do suwa gonen ban glon hete ne kay no ban gasi jakku dron tu na ila dai la palai ka hay ne se non du dai montano de ina wa ho we numuro mo kala Bahira, Barnam, Baswa, Bakawa, Bahira, Pa Barnam. Ferbama, Tigrin, Higra, Swa, Babon, Barnam, Pa Boke, Ba Bokpa, Barnam, Pa Dui. Yanga Panoma, Sen Bayagan of Danga Pano, Bahira, Tatana, Dino, Babon, Bakawa, Babon, Paponilla, Ilam, Senon Lunen, Kane, Paru, Reno. Daga haine don du marga bon de par day 2 day sar 5 mètres te poke maga won du don do hay na 15 ngola ko linch ola blan non du le sar de par day 2 na ila maga to bila sene din war huli jar sasanga o fer bu tu basna agul kreo galne raptoan atiam agidi basna ba taw kreo kalm kalamu sirandi au mu wangum kasar ferm kana din war huli wil sara hin sara pan sara
wangum blende basko ti no man waltina ti fewma katina lamna ti doptal ma kluma jamenan la ti chiki da sar fermar hulsen kalane ne ba di babing ne marcella ligmo sylvain asay blende sende hek ligma garwa ne dakrio gaisala ne birwe say danji ne ba kumo wangumo le hek ligma duala ne kawrma ba ili ma mongo buso jarma gat kusar ferfon bitu dai huli no de kangelini galne françois du fagma no mangas espèces om chawno walti gram tano huli sa du huli kangana lini galne tu jen sentir verten montana ila dai huli no sara mang rawe go ligma sasanga te ngode dimasi no walti grat fe wakati na lamno ba han sara dai ba dai nasara do na ila louis de kefter sem kan no din papa raptoa atiam agidina ila do sene no karo matirin bay do no sene wi karo no haga jonga no am kan jonga no ma sai na yinke na sai tonda pa karo no.

0: yewa mai non jamena radio cha zamu ka ka radio mi to za bi to to man jabe kanala be mazam da mana to ne yanu ta kun jama be no to tum jama ni ne to jama na ye ba batal sir man da ba ba kun jama ta mi to za iza da yu zo ka ka radio kala be sir man ma tum lendi lendi nana zanin jama ta tirrin jama ta tirrin ma fi ma fi mu madimuna ako ye fi ya fi ya bo gabe yo fiya a dodadan zondan yene ruhu yo tanayir ba fa la fakiya a dodadan no yo fiya mozamuna fanolan makoriba kazana kanulan ya kwita o fiya a fogabe yo to zanman makabun bazanin fiya yin zanin jamta tirin lendi sofi gabriel bankabete ne kan nasa nota chufaira bona ako yema dina ribai stefan ako ta doye be wala ta yafe fata namala ma dina kajija jarma zata guayon ta firafani yara doye vka so gata donwa ta banza kita pa residenten fatime malato ako yepan residenten keng damanga fa babi dim jabdi pa fi yo nagaleni sirman menenji mga bamberi sirmana fa falaye pi manobi mga fa nana pi no ka gulbe ka tawa minir musabe ka na ka ga zalin sirman ba makai bila kan so to zaman maza masa ba ka bin technique
1: neu ramu da master chef diki na kamaru zaman da te man zamena mun shi zam ko dilbe tanao

yauwa na to jama ni minute jama ne ta tiriya babe na labere siro ka fafa la na so to jama mana sa masana ba bai ma da sirman me gatin na bo zanin ma mu pun na na zanin jama predan sirman fa bo yi za sarai yo predan fa bo yi za sarai na to zamo ta dange ka don fi ma independence man pat jama ya ta tiriya ma ge dani ka president ban bufa mulko ka dan ma na maga pile wona don ma kine wala na dudu dine ko president fa na yon afashi musulmana an na jono wala falano musulmanta ko gurzi sai afamana na fa ka ka bufa di man ga pili kana so don akoye petrol ma da sai nam ta don yeb gnu akoye jon musulmana kogul marshal afanayo afaka fawo na mata don ya ba ga yon kana gbadur mulana tawaye ka fanala kana kulli shamai kogul marshal afasi zai anamofa kana una bo petrol to fa de selmanyo ka petrol mu don ya tobe a kifa ya afika na so don ma kyala tainuta tagban bo popo bo walfani so zaki lan na ka don fa ma kyala nota tagbana kemul kaso kuyifa makya kaso donka yiman mo dure yebe kaso don yebu nta malbo don yebu yeka bo petrol teza bo pa ko neta so damo bani wa na falya ye wala damo su kemto makya kaso walfane zakilan a gardon le toka do don yebu sozer banalan da musu fubu aja don mahilan aso yana zakilan kazi aye ka donta ko faro dan sun kuyo a pungini aso gbadu sirman ka ban sirman ga kapuli bo ma pre dan mu fa bwa kana ban so kinu bo diskura ako yota yo mai zama ale za mission ma cellule ma de bo no bo yaye politique de kine projet présidentiel ko zama mama kalifa ka sar zalo ta garniya baka ka pili ko zaro afashi mulbuwa are ka ka yayyama mota don fa ka sar ko na tabo te presidence mana na yema go musu le za gi za fama ne bi afika musu ka kya in rafa ga yo province ma saro ma yo shariwo a donga dana za na ta don yau ga duk ban politique sirman walma presidente marshal ma bano ne zolo won fara ne won ala kyan fo dan la yin gani ko gol afika te da bu bura wala kar su won bu ma ala moko ka su lan kanol zama ma pirata bu ma kanata na bu yef civi zama cellule bu politique te kine projet presidentiel a ko yon yo delegue ma gouvernement ma mondo yeb province ma tangile do cham samedi fa kayama din leon zo fali ka so na bo don yau na fali bo jamsu ko na tabo zamo ka bi bo jamsu bo ma kya ya ba ge de no ka zamo so ga don ya ba ge te tri ko gurbo province won zo fa bo bo nom ka so ga ni na bo jamsu ka zamo so ga fu malaka ni wala fu malaka so ga kai gene bo jam gor dama docteur dama dina ajibera jean baptiste et fa boye fa teo de kine fo bokaso en bo no jam su po region matanji leon yo akoy bo ma aramo ka gene ba nabe ko la taba ya ba walta ya kaso en boye ka district le dan le ka ko wala ya bo ta gadana wal bo ma kine kar so ga in bu mamu ta ga don bu zan ma pili ta kina mamu don ga san yadan yo zama yi ba la pamurun pamurun ma dire na kes assistance yo afa pamurun ala fa akoye pamurun ma ala zama da mo don lo kwal police saint charles loanga ma sar ko gur ala zama da mo pun ge ba la kwal wo te dan ba za ba won na gebe ko gbaza mun na gebe won la mo na gebe la ge teki la ge bu afa bo pon ron bu won ka pon ron ma ge gam dan ta ge bu be la ma jul ngra ton ye no ko zo te le ki pon na pa se fo jom sa mi di ka fa bu ya fa pon ron a no da mo don la kwal fa ka pa la kwal ma di na sar lo nga ho dan be
ka afika mo pi baiga tekinara ka so gado ya baka bumazo ka bayo kana tata selman akoyon baza apa jin afika za kilan namokobe ka toman na beton lo kwalo to bon bon namang ye don be tabe akbad manta yo be ma jure bribe ka pel ka miso micro ngi zamana za ma sa me ne pi bjuli bon no mite ya ka bisi so la pi ay yo za tambul mama ka fakan jamena da madina pad gojida farmi kanani ka fabo wuli fabo huli ya bura na ma bura da madina palai masin gojida yo de wulin zanan jama da tiliya ma fin utman na man shi wajen gwan jama gwan da tiliya fa yang madina shadra ko gur sham don don shi so zanan wuli kumraye ala yakofa boyo kai za zumbu fa boyin za zumbu mama ka fakan jamina tidi dan ala tafa gaye fana yalhu da madini masin gojida ako faka ya madini yelo tafa ya buraye da madina pakanye pulo ako faka ya madini ma bashari tafa boyin za zumbu mama ka faka yelo dan ma bashari Ruang makure homa gwenlara torok zabi balani te kina pala. Gor tafani fara tafaye zama maka faka yan. Ya ma damalang suka maka rabu tokale wul zaga banghul kaga faka ya ma dine yelub. Nu wono zana jama tatil dora ma fin namang si wajana gwan jama gwa tatil iya ta gwa fa chwa merkredi. Oto gwa bel hul. Yang damadi na pad gojida faka tukura yang akanen universite ma tukura on masa yang debi abanfanayi tedi ya mwiyo gali gali abanpi avoki zetambel mama ka faka njamena pad gojida faranmi kanani ka fabuhul yekbwera namakbwera damadi na pale masin gojida dodo wulin zanan jamda triya duk ba fata su fa ya madina shadra gurb wayin wore arfa ya zazun bo mama ka fa kan jamina tidi dan yau da fa ya fana yalwon da madina masin gojida ako fa ka ya madina yelo wor burai da madina fa kan pulo ako fa ka ya madina ma ba shagre fa boyin ya zazun bo mama ka fa ka yelo bi ma ba shagre ruwan makure Uma Gwenlara Torok Zabi Balani de Kina Pala Dang Yo the Fang Zama Mo Faka Selimo Balang Suka Mazaga Banghul Tamer Kredika Gayano Cause Zayin Tok Belhul Ayang Damadina Pad Gojida Faka Dagurmadina Tukara Koyang Akanpel Na University Ma Tukara Lang Redakta Masa yang debi abang fanai, tadi ama iwo gali-gali. Kabin teknik.

kiki debeni ki masan nong kafi kainani fan gaindi fi bamda kainan fa bami Paul Hamanak we mitta fi sulumo kainan mitken kama hetpa kainga bayam danin kaini kain launi narak musa ida setele lam full teng irdami jaft nong kafi kaini ne lakila kana kain dani kain gori pisum dani kain famasuka made kain launi full ki teng irdami gisa kase yorda nong kafi Stefan kang tawal mga mararang na duglo.

kiki de bɛn kiki masa nung kafi kɛ de dan tuk tam mulyani fi masa nung kafi ka in sa chat na sa kamurun na kiki de bɛn ka in nige sa kai fudong jago asa kuseri tani ka in kinen disrobot na la sa yordan gollam folge teng irda kiki de bɛn ka in nige sa kai si fudong bongor nung kafi ka in sa bonyon na ka in nige sa wan na sa asa wan di nung kaf ko kai de devan tiki asa kai se lini fi masa nung kafi kiki de bɛn ka in kalong kaligo jia kai labara fi nakatan jam ko kai lom kai mi telem gais kai sum sa kutan diren cho tigan kai nglo kam kai mi chopo gabriel sa kunum hat wuling kai nguling nglo fo kulo decline fi gulial de damne mi ribai fosteng bai mo kai nda ko jada kai de kadija jarma waidu kai chada pe di ngom yam laut kai tike fatime kaja malado kini ke mandre nala minano jabrumor goron fi lo vin de jokela bron fi fe ke minano kai laun parbalam kai laun porta fe tsone ane fata we firia hida chenen ke me launga Stefan Kantolam goyo

Assalamu alaikum naji sa kan ngi timin di haga karkala on di studio no fadara di jarga kan mujana karkala ngi tan no war ngam no sambu tan me dirim ya nga jeli tirna sa ina kanyo tolor ke wa ka ga dubki wa ga raka yo war la ranga do je ko lele fe le piro je bi ala kam ando yen kam ne ga tare war ngade sa biso mu kala ko ro ngam no sandu ma kala ko yo rikam mu tan na war ngam no sandi o mu nga da yam yo ge ke de ga je ko lgay du gum no ko lon de cabine technique yo mo chara wala mi go wange ke diga kan ngiaje kural i chara lu dum gar ngi chan ga chok be gabriel ay toran ma i chara la wuli ngi dengi chan ga ribe stefan baymo yo kadija jarma waydo e ngala dran ga kan ngiaje kural de cabine technique dana yen ci dara ge tegalu awaray on de regi d'antenio da gram mo chara wala de go mo chara wala ngi da gram mo chara fatime kadja malatu de go demor ci ga lengi laje de kural lu nga cha la micro ga pi ya bar ngam nangu sandu tanam yo dram yo go ci ringa waya Ibrahim Mamad Mbomi nga pi galu gre kam nga daya mu koy mi tanena bar nga mon sa ndio mu nga mu koy yambal gna wa lu nga cial diamay cian nga ribe gi den tanuna ka sa ni ki ga kan nga yinji waddo mu koy mon kabin technique

wate day mo koy ma non ben ciap gena ala dal yow tim mo ko ronen mo ko ronon di man ko day dara go ala dal yow nda sey ga ken woro na gay ron koy na robel ciap ga day ya man ngi ci ala wela go ngi ci ala nor kar kar la ma day di na mur go tu no yiri ka jo ngene ngene ha ko le nga so day to no yiri ci anjuro yom na ro ga man go nor kar kar le di hele nya ko ngi day du ka le no wan ga day na lu nga yi nga na lu nga ci ala go ngi woro go ngi woni cerno ci lolu kal wala man na lu nga ci ala way ngawgo de way ngo day no nol kaw ngunan ci de ka ngujuru do day na lu ngeerum ko la fa do mo ke ci la pare waray di ngi kede ka nga ñu nga gamay ga kalay ga day may nor kal gal le gani ga non ngi ne me cerni waray ga gar no tunu re ka jangane ngene nga hala kul yo yi ngi day di ngu cero ci hambar ko ngene ngene si akul lu ngana mo ci la pare ngi na mo ko ci kal kal mo ro dan nan ba rang la ga okti mo ngal mo ko la day mi go tani si ngi ko yo day dara na hala radio yi cali rendende gana lu ngi cali ngene ñan day ga magde kaw ran di ngene ngene ro dara ngon jara ngene ali gar na go gi cali ngana ngi juru do ga ma mo gi ci ngana ga de gani go don lu go na gi ci ngana re sang ga won nga day dan mo ga won ali re jow ga ma ngi gi cali dig de la ya gani go do lu go nga gra na pure ragan yo ngi day kaw li ga ngana ngene ngi o cialo ciaga gra ma nar ma la ba di ngi mo iman yoga day amon no wona yono tallingen wona nge day lu nga nan talliyama ille lu nga day dan mo nga ko lu dum nga mo kamani yomo nan talliga mo gina no samir ngene yi gam koy mbal gano kabine technique haddo ali mo koy mo nor bilin ciap.

kotere mo ko mo no bri chap ga halala de tam ngam yedene me de na balga mo ka yimo yino tam ngam no ma mun no lungire ngere ya ka bar tam garan ngere halala de dam no kur ma mo yino ngaram no we ngere kam ga tay ma mo yino ngaram no ngam ko no sa kan gi tam indi fi ak was ka kal kal mo ko no aje liter na go ngere habar ngam no san de lunga tag na re kur mo no na re ndelu gi jana tilem guys ngana tag na ru lunga ka na go ciri nga way ibrahim mamma tambo mi ngana ka na go gre hala radio day am yongi kene ko ronde cabinet technique ya tali mono ka serga matena no barnga mono sen diom yow ko ronde na der ndum cha lawal technicien yinge kede ga kenna ngi mo cha lawal dum ngara lungi chana chok be gabriel ay ton ma cha la duwali ngi de ngada dran yen ki der gi te lungi chana ga rive stefan bay mu wali ngi dagram ma ga te ngi de ngi ko lay ton ngi cha daga hadija jarma huwaido day dran na ga kini ga de ko ronde cabinet technique di ko mono ga day matena no barnga mono sen diom waray awndi reji dantan ngeen kurum no nari ya dagram la jadi kolal yi ciirga fatimi ka jamaalatu day dego demor ci gal legi ciir ngeen dem gu kel ngeen dem gu gida hal radio mamu junon ngeram no munno lungu ya piya baratalam gadan musey ngi cian ga wang na musimon na oti dawi du ek manan ni le basa ga ni temi ndi ga kalkal la belle ya jili terna muro ay taragam gurum koy mu karako assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

mabbe ɓiñin laamol mbassa bol mayer nam paɗa du ɓasma yiɗi kalo hehera kimba ɗokki kimba tokkargiya yamma kargi may hubo alla nam paɗat nata nam ɓakten cico koyni wani am ɓaka ni kay lesumay so nam ɓaka si kay fina hu mbassara mun mbassa na kasi tan may hu mbasma yiɗira yiwi ana petrol le ka petrol gan jun cico a won mbasi kolo naamayni mamad idi debi idno nam tiyana basi ka ɗok ut kot ultanayra petrol na holli naman daga mayirini hisika yam cuco suna afilin ka cuco may nin dagirana agi han bilan may mana sari hisika dung dagarra ayin jorisi kolo naman tanata alirni
kuso horanga kwallo kwallo kai lazira azin so ura azin halta sigi mai su ta yona azin halta sigi mai kwal kasi mai azin so ur mai ke azin na batang leni anjun basani kanjun de sendidi aminti ola na katabi di te daga mai girni sai su ka huru ana ai basu kwallo fogona daga kagarin kasi na ka halin yal mai man ba ailina ne afekli azina kida hin tilte su wilin mai nge dinana ai hon iri gin kai akwal kai yam daga mai girani lai tini yilte su mai su wili mai zuwana ai fa sai ne fu daga ran mai ne samai ran ci yambu mbasa ne kadi jivir mai ran ba korzon ina u korbina nam dinana asal ta sigi kai sunda asal ta sigi kai sundu wani yalla fita mai ke tikamu sumai suwani afasu ko sena usun mazira zilapta ay bas mai tanga di set leni hin bom bas mai gitsi choy sama gwanla na minana tar sulam busun aratio sama rana tokon tokan hane hiya sun aratio hale gin yal mai nana lina ne yage patukol dum da girki sena ga yam da kamai gitsi cho hal ni yal mai marfa tin sunda lin ku gole lin sangolle lin chale ko tamale li tut e wuli sunda li sun mangai li fi ko ngew lay ni ang ri sun nay tani fu mai man suna makadi na mana wan dang ay waya bala ga su koy ko wanna ni bala ga sun jin sara sun de tacho ka ci wana sun di lar lu fi ka hide kan kanadi bala ga na ken hur sinna siset samar sun la yum bas mayr tangara samar kan ngai ra ay watin bibel lilti asina korso wen korbin hal tasik kasena hada su uzi ko ci veli sundu asil sundu tifira al tamay lisun mar dambugu azira lisun mar jifiran ba hut azir ko lo fogara ni jifichicho am tiyan ba sun hom ulina mai ko si jifiya nam jijem haltam haltam binana man bassa masa ir ko lo fogo hal haltam man bassa rana ko futna katite sa titam fokke laro petrola ayuana petrol daba da bas mai giri sulu duploy ay tew cho uya me a koy to koy katli jakoy giya hala gini samayran pa gouvernement haltam da anjuni gi o samayr sun hin tinu ket kaz ke digizana an ali tanin ga ilan de kor fugar ne gouvernement tia o yal may mba wan tang may ne le azin hin chuk yak patrol chuk may ni sun ma patrol bay gin may ne bat may gira in kallu fanira ni pol mayra mol basa punama bagat may namana de sumay su ana as kola chalmay government chairman ba an iga yam daga ningani tarakona latanna na na na na na na an sumay suwa simay sarna ne ganda mai sharina su kare today ko lu sumay sal government kasu usike ngana kige yana minzi kai daga mai mai sharin wani ko su tabai sun mazira ko su tabai sun mazira tapangi azin bani akna mul basa ala ami fun samaira na zilla aira nana ko su tabai jiviya azin ba amba tak lazir ki mamun basa jifi mai telegena ni samay mo kol un daga mayra tangjilera ni bu mai ma samide ma jakina wa samay ma lain wani na mal fun tok mayr ngolla ni tok ka kol ga iriro chilla ka lar doktor ra ka daga mayr nam kol utta na hala sana tana mine latni ni samay mo kol un daga mayr tangjile jam ana docteur Ajibera Jean Baptiste na mana na minna na pa samaira diga sara chillaw tar doctor ra kum basra ko tanda ligi kay ndak mayar nam kulo utmay ni kay data tok nam yadwanda ni ma sumay suwana li sundaw golora kay yan tar doctor ra kay ndak mayar tan jilara nam chasi isi igamna halan a hasini kata kay sun mayra azin la jivi a chil ira usuna kay ndakara nam kulo ut datamay namu boy mo basana ko dak matat tagna ni tap ma su mai zuwa na zili le kwal laiwa ni anu lismar ya ana shar luwanga in sar ai gi jawna aziti tap ma ora tu ko tsiya ni pu mai masa mi man chakwa na ne azu fita zu sir ngwala kan ga tani jamin ya ana sifodra fi fira azu fita zir wani akal ko zinu chakna na na azu ki fakol na dindene kai ora asina la tuk tsika ir mazira fakama ni poi mambasana tabirna ka sabir mu yamana telom guys jo mania wana mu simon
ani an ban kai dingen nan balam jean vagala ka kariya nam garite pa mansu karfun radena halang mai ani nam ka de tam lamle ti jemina mbugi maria yami ba ci kan uli mama hatta kan uli mem ba kan tani wani namai kite po furire maria puren iri ci makane jean balam hin ba faria ka den ko ta fun hin ba fagale ani kwalitiko fune ni technicien a ha kongai ha kan sai so le ko takan dikidi gina

koy kwa jakande mant kandoy ka din dogi ay ntay jansi kafe kadan yi kandoy ay ntay jatsi yak se kada kadise ay ntay.

0: kina larden de foro yadi nono goltoro wadi kina kora larde Muhammad Idris Debi ituno goltine geya larden de di geya juri mihimu no ye dunna adi kina necessite de kriye dotru wono servis wono dunchini na dani wono kide gede recherche do hari kina kide dige indite wono dunchini dani na mani wono ye awakada larden de choron kora wono ye haldo adi kina takhayir do adi kina kulo agriculture gul ceda kule larchene elevage gul te be himbe wono secterado adi kina yinderi juro mihimuno soko indi petrol te india so larden de ngalaro namci dina nga so adin larden de foro lono wono wala dunia wari chukurini wono ye kinti gadangul chine geya jama hadi kina kada chonona danona wono fikir kudo wono ye proji gere gere kada koro wono haldo hadi kina kidi wono larde kendi chat choron wono ille petrol tulongo ni wono kora larde gul chine geya sherkado hadi kina hakuma launde di wono yo awado hadi kina hakuma lau kada wal chine di wono ngidi findi chonona danona wono kila fukti wono kidi ndedi ngalara kidi ni participation di wono ye sherkado hadi kina hakuma lau kreni wono awa gede gede kada koro wono fo transformation do ari kina numérique ari archive do ari kina ngi difinde larchine wono yei hal adrozaptina watte lardin de foro le do wono awa gede we gulina ba wono klande don tuluro wal chono awa gede ankaso kiske wono isinde lendi wono kora lardin li watte ari sar gayin kide lamar do kide watte khalas mission le daina hari sarin wa kauno lamar do ari kina CV evaluation gul che awa hal gandero be didindero le tomodin nizam gandero be didorono no lamar do ari kina siyasa ari politique gul che ra siyasa larchine projet do ari kina presence gul che da projet do ari kina kauli kora lardin kinga lanchi gul china di lamar do ari kina kidinge wo kiddo ari kina siyasa nguyan manaina di awadi tidi wala tidini hal adronan di chiali ada wano mission ari kina kidi larchine lejine do ari kina kirke do maye shari wano nan hal nganga sole ye lamar do ari kina wate rapor do ari kina finale chorongo larte commentaire do ari kina president de la republique manango wano ari délégation do ari kina délégué général du gouvernement délégation ni délégué général du gouvernement do ari kina kerke do ari tangiré wono chike yekingal sura dige ya lairo lono wono chawno do kora ari kina resmi al do ari kina régie larchine kidé wono lamar do ari kina sanitaire larchine wono nan lejina do ari kina directeuran délégation do ari kina budadaye larchine lamar do ari kina santé prévention délégué do ari kina sanitaire fu kangano wakawno réunion ari chedina di lamar do ari kina dialogue et analyse uno chendi docteur rabe nan chamara an chamara e uno hal do ari kina dialogue gulcha mana e mana dunge uno analyse awa kada do nga su chatta woliro chodu mana zip dinga chawandu kidingo kiden uno hal do takhayir ngoy larchine na do ari kina santé do kerke do ari kina laye larchine nga su gede gede uno yo ari e kes do ari kina association et solidarité munazama do ari kina num tam tam indi kante kunjuko e haldo munazama do ari kina yam do ari kina dim lise larchine wono ari sari wono resmi ro kingal sudu koyna wono ari se fodin ngoro do ari kina sarin haldo ari kina resect ari kina kezi larchine kidi larchine nan chai ari kina sari di krai ro di manada wono labar de kuye dige ya na dan kingu da dunge labar kam indro ru yesedina di telem guys ru yeko sore kam krai jedina ashta bakar musa kabin technique
1: Kairo ya nyakaran kati giri ya da inji blakono ya dina udi wuzke ya kumaya maya manga ye inti bla tono ye kan do patre ma ka ro pa jana do jo kan ti te no au sen kana kore adim ko zara ni se se ni ligi o di wala mari di yango wa bu on de ka da ka ka da dan ni di si bala ya dan na ka su na ku mu di si su na ku ma no ko ta mu ni ru ci ka ta mu ka ye le ko zara ni ta ta ri di o di wala
0: yakku min ti mi on yindin na fo radio ndara rona ko bende yindite na di muhammad adu hasan chungno da ba de ni krayen jodu na fanno
2: ade assalamu alaikum jamana di jammena fa da radio chadie be in kurma e ustaz yusuf bashir muhammad chungno ora ustaz mallimi bashir ali sur rainir indun tedi de na wono kurma do wono cherongo ali député abdel karim adun kulbuye jammena wa kasari juro kotro fan konona yengedo meti ngayete ziuno jama farange tesiu meti ko nguni yalnguni ngengal charin do inan larda jegenen do inan ngayete ziuno ala meti un chalkingo frikine jama ngoy gasaro komani mai kanaduchu ndaka kada de denche bulin chiro kreni nji yan kruna ngal yirtuyo ustaz yusuf bashir muhammad chungono wada ustaz malimi bashir ali sur reniro hindun tedi dena kurma do ade tadan cherongo debite abdel karim adum kulbuye jammeno wa kasari joro ko torfan ko non sobo ade nangando yengedo meti ngayete ziuno meti en cheringa bula de ando inan jammeno do inan larda jegenen do inan ngayete ziuno ala meti un chalchungo furkine jamango ye gasaro ko mani mai kanadi sobo ko tari wa kasara nangando o maklani jama meti ngayete zini kanasari ko tari fan ko ala bondrongo yosrodde lejine islamia kerke lagiyo teuno yei isambuluno ade kana kamdo ade konkiye kam konkiye ade sous-préfecture ngidade jammenan deuno jamanga e fanchenauno ade ferango kakai isa ko ade mbodu mustafa euno yei mbodu mustafa de kana kala kantara libyan toro korawono ade kakai ade feraye yei ade isaye fera isa yei kakai fera isa yei uno todo nadin deliyango jama lejina ngaira kanchiro uno kongwan kala fore yadi uno lejina islamia kerke lagi yadi uno kakai isaram ko udo ade yei mbudu mustafa ye kana libyan kala kamtara dena de uno nyangu ko uno kana kongwan kala fore yadi uno ke kambe klange uno ndaka kada de den chimbulin chiro kreninchi ye kreno isa mbudu ade konkiyaye sous-préfecture do njidadaye teuno jamanga e fanchanono ferango kakai isarom ari ko mbodu mustafa mbodu mustafa di kana kala kantara libyan korawono yei ferai toruno yam lejina yanuno yei kwanga shakayuno kantau kana kraye kongu uska ari lejina islamia kerke lag chari ya deuno kakai isarom di niangu cheuno kongwan kala fore yadiuno kakai isaram de kambe kalange yono ngoye gasari ya kirno angal yurte nda krani nchi yono fanno ade kechero tama wodo ade chauno ye president mustafa adam coordinateur ade tijani makai tenderi nga yono jama nga ye fanchena yono kumani maya idia yono ye yono chauno do jenese yono ade sous-préfecture andak yono kankar kodo boro yono ye chauno ade yono otere ade sumbulun yono ari kangal larafa larahu yayi yakanta nasrai kongo men luari na sa gusku foye rikitia wa kayun kente gidenu no chauno gidenu ari ko kangal ko yela tenna tauno sa ade tolor yayi ko kangal ko yakanta kraye kongo men tolorena sa gusku bine kitia uno ari kurtu kanum bren fara do president mustafa adamen kidiun la barke chiadi uno docteur kala mbodi yayi fanchina uno keche ade kirdola ya fanchanona kore adam abba muhammad alayhi te ya fanchanona adam abba chungona wala ambolo ade kalandoman kanburende na fanchanona ndaka kada di denche burenche rekreninchi yana kana angal yirtyo te ra keche ade president mustafa adam coordinateur tijani makai tendari ngaye uno jama do uno ngrifindia jenes do uno sous-préfecture andak ya fanchana uno ala dia uno ari hotel radisson blunu kangal larafa uno ye larafa kantau kana kraye kongu melo arina sa usku foyere kitia chauna chede uno kente giren ko kangal koye ari la tenna tanta na sarai ko ngo men tolorena sa wosko kunim be kitia wono fada president Mustafa Adam yono ari kurtu kan mbren chawna chedewno la barke chedewno docteur Kalla mbodununo kecce ari ngoro kir dola yono Adam Abba Muhammad Aliinuno Adam Abdullahi chungono wada ambulo klandoman ari kanum burende na fanchanona ala fantara marke die
0: kamin technique mamud gasara bikati na jamai krincha
3: Kona tendiari albarka jike ni jamanga echatine bukende gweni

0: la barca na dua terzo ei sura na dua quatu la barca na jana oi ro wara na bir maru ro mama dana na ra mu ro tanda kangan der desi di ro kada di tu nar ai terani a teri ti bujin na na ka na di ro ara kwara di tu nar la barca na jana ei wasra kala la war ko anda dua dua anda ku la kurku yo dua na war kinra yo tanda ba tu do a ki no wana mera hok to do guri te sur da na mu ro ara na ka gi suru o tu a tu yo dua ro anu na la watu ma yo kai kai mashallah ai kanda uruko kale ko kala kurtura e kurta guzu na purane a arana guzu chanda a guru bekina e dua hola kanda hangam dumi ando ara urana hola kanda dua hola kanda ni ka kanu no ai ore
1: ore ye chana e ta kana hangam de bekina no nga gura ta tre sha na lai ko
0: yo gar ta gar dua nu bur bekina na kadya ye na na de gar re kora na dua ta na bekina shi dua ta ne ar ta tra na un dua che ka dua mi ge kri ba ka na
1: sha gu na ka te
0: ba ko ko ba ko yo ko yo gar bar